kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio nagahatag kanimo paglaom nining masamok ug walay kasiguruhan nga kalibutan.

Ang atong isa anis media ministry Kagayan City, makikauban kaninyo ni pipila ka mga guto alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mokin ang panahon ng atong pag-isgutan, atong himoong yano, aron masabtan sa tanan ang atong hanay nga tupiko karon nga semana sa atong Sabbath School gikan sa General Conference Sabbath School Department. Sa pagsugod, mag-abog kita. Kamahanan nga Diyos nga nakasimulangin. Salamat sa Rayno Sab na higayon nga kami magkatuon sa imong mga puro. Tuduy kami o Diyos na adunay kabalaka, adunay gugma, alang sa among isig kama tumutuo. Salamat o Diyos sa pagtulunan nga gihatag ni Apostol Pablo. Giyon sa niya pag-amuma ang makatawhan sa Diyos. Magpanay ikaw sa tanang mga viewers o listeners ni ining tulumanon. Salamat ng Balang Espiritu makig-uban ka na mo. Kinita ang pag-arawaton sa ngalan ni Jesus Manluas. Amen. Atong lison karo mga kaigsunan, naguluhan, love-driven ministry. Ang pagministeryo nga ang gugma mo'y nag-aghat, mo'y nagpadasig. Sa usa ka version, lahi po na ang iyang topic. Pero maurgya po ng buti pasabot. Paghigugma sa mga katawan, maingon nga si Kristo na higugma kanila. Ang atong kay text na gingon si Pablo, ngadto sa mga taga-Korinto. Sa nagsulat ako ni ini, hilabihan ako nga kasubo o kahasol. Mihilak ako sa hilabihan. Dili na ako gusto nga kamo magbagulanon. Hinuno gusto na ako nga kamo mahibalo na ako nahigugma gyud kaninyo sa hilabihan. Ang kinabuhi ni Apostol Pablo dili masayon. Daghag problema, kasakit, mga perhisyos kinabuhi ngayang nagian tungod sa pagwali niya sa mayong balita. Ani ang iyang sumari sa iyang mga nagian? 2 Corinthians 11:24-28 atong pagkabasahod. Lima kalain-lain nga panahon ang mga leaders sa mga Hudyo gibunalan ako. 39 matagbunal, 39 ka mga bunal ang akong madawat. Tulo ka panahon ang Romanon nga gahom nagbunal gapon kanako sa sungkod. Mga tao nagbato kanako aron ako patyon. Tulo kay gayon ako nalunod sa barko. Og dito ako naglutaw-lutaw sa kadagatan, sa adlaw og sa gabi naglutaw. Sa akong pagbiyahe, sa daghang na akong nadtuan, naay mga kakuyaw sa mga suba, kakuyaw sa mga tulisan, kakuyaw sa akong kaugalingong mga katawhan, mga katalagman gikan sa mga hintil. Padayon, ugani sa syudad, daghang gyapon ang mga kakuyaw nga ako na diyan. Sa kamingawan, aduna ko'y gatubang nga mga katalagman gikan sa mga mini na mga tumutuo. Grabe siya. Mini nga tumutuo. I had been in danger from false believers. Mga ko nagabuhat uban sa dagang mapag-antos o kasakit. Makadaghan ako walay tulog. Makadagan wala ko'y kaon. Hilabihan kaon, ka walay tubig nga mainom. Daghang panahon nga walay pagkaon sa akong lamisa. Padayos, Pablo, nagantos ako sa mga katugnaw nga ako sinina kulang. Mokini ang nakahasol sa akong pangunona. Apantaliwala nining tanan nga akong nagyan. Mas grabe kabukat ang akong kabalaka sa mga tumutuos sa mga kaiglisyahan. Mauni mga

kaigsunan ang gugma mo o yung nagtukmod mo o yung nagpaluyo sa pagministeryo ni Apostol Pablo. Sa naga mga kasakit yung nagyan na iyang ginumerate, para mo sana inimoong ang iyang kabraka sa mga kaigsunan, sa mga kaiglisyahan. Mga si Pablo, mga kaigsunan, nagalaom o naningo ang makatabang usap siya sa mga kasakit sa uban. Mga Dios Corinto, Kapitulo 1, Versikulo 3 na iyon, ako nagatabang sa tanang panahon kung naakita sa mga kasakitan. Ang Diyos nagatabang kang Pablo sa panahon sa mga problema. Busa iya katong gishare kay matod pa ni Apostol Pablo, kung nakasurvive ako sa mga kasakitan, kinimoy ako ipasalig ka ninyo na kung makaagiusab kamo sa perhusius kinabuhi, tabangan usab kamo sa atong Ginoo. 2 Corinto 1:6, ang atong paglaom nga kamo, ang akong paglaom, atong paglaom nga kamo magbaligon. Kay managsama-sama ra ang atong mga kahasol o mga perhusyo. Ngaon ta magtinabangay ta aron makalingkawas ta sa mga problema sa kinabuhi. So gisaysay ni Apostol Pablo ang tanang mga kasakitan nga agian sa ako nang nabasa, mao nga siya nagaparasig sa mga katawhan na kung ako nakasurvive sa mga kasakitan nga akong gisaysay kaninyo, kamusab makasurvive. Busa magtinabangay ta, pinalis pag-ampo, pagpasalamat, nga unta ang pabor ikahatag diya kaninyo, pinagi sa daghang mapag-ampo nga ito paghimoon. Ang 2 Corinto 1, 12-14, monitubag ni Pablo nga dunay mga pundok sa mga kaigsunan sa Iglesia sa Corinto nga nagduda sa iyang ministry. Nga matod pa nila, si Pablo dili mayang leader. Sayop ang iyang mga desisyon. Dali mausab ang iyang una-una. Apareho si Pablo nga ang iyang taras o ang iyang pagbuhat matinud-anon o galing sa kaayuhan sa matag-usa. Maunga na yung siya ako mapasagarbuhon, pinaagi sa mga pagpamatod sa atong mga pagtuo, diha sa pagkabalaan o godly sincerity. Iyon ni Pablo, dili ni teo-teo ni atoy. Diyos nun kining pagkasinsiro kayo. Busa ang 2 Corinto 1:13-14, may mga tao nga wala magkasabot sa katuyuan ni Apostol Pablo. Muna yung issue din hin ato. Naglaon si Apostol Pablo na sarili madugay magkasabot ang mga tao sa Corinto nga dili alang-alang ang iyang pag-devote sa iyang kinabuhi sa ministry. Kaya matod pa niya, ang akong katuyuan mo rin yun, honest and good. Muna ang iyang ministry. Busa yung gitubag ang mga pagduha-duha, mga accusations sa mga kaigsunan. Kaya karon itsong kining atong focus karon. Adunay mga taga-Corinto nga lahi na ang pagtanaw ni Pablo, nila kang Pablo. Lahi. Dagan ang negatibo, mga kaigsunan. Nga kuno sayop ang tanang mga desisyon ni Apostol Pablo, dali mausabad niya ang mga plano. Mao mga kaigsunan, naging siya ako nagalaom nga ako inyo ra masabtan sa dili madugay. Nga naman nga doon na may isyo nga nagduha-duha ang mga tao kang Pablo. Tungod kay may plano na ni Pablo nga nagpahibalo, nga gikan sa Ephesus, mubalik siya sa Corinto. Nalipay ang mga kaigsunan nini. Ang uni ang plano mo nga gikan sa Ephesus, muhapit siya Macedonia, mupuyo dito Makadiyot. Dahil mo dito sa Corinto, mupuyo sa Makadiyot. Dahil ang mga tughudiya kay nagdala siya sa mga voluntary contribution sa mga naglisod ng mga kaigsunan sa Jerusalem. Aparigso, kining plano, wala ni matuman. Mao nga dismayado ang mga kaigsunan sa mga taga-Corinto. Naghinaminam na unta sila. Wala madayon. Wala madayon. Gusto ba yun, Pablo, yun nga muduaw tungod kay nakadawat siya balita, gikan ni Timoteo nga ang mga kaigsunan sa Corinto, wala na. Daganag nagkaguliyang
apostasia ay moralidad uguban pa. Pero nga naman nga nausab ang plano ni Pablo, wa siya mo ato. Busa mga kaigsoon ay ang plano unta. Mubiyahe siya gikan sa Efeso, di na muhapit sa Macedonia. Mudit sa nalas Korinto. Aro pagsulbat sa problema dito. Naun sa mga kaigsoonan. Nga pagabot nihapit siya Macedonia, wa naman siya mo lahos nga to sa Korinto. May balik man sa Efeso. Kini mauy na kapadismaya sa mga kaigsoonan sa Korinto. Nga nung agyod mo na yun. Pagabot niya dito sa Korinto, inay nga siya mo duaw sa Korinto, wana sa mo duaw, nagpadalag sulat. Mao ka na ang unang Korinto o dos Korinto, mga kaigsoonan. Nagpadalag sulat. Tingali doon ay nakita ni Apostol Pablo kaya kung atong basahon dos Korinto, dos onog tris. Iyang giparabi nga dili siya mo duaw kay matod pa niya, mas musamot ang problema. Mas musamot ang kaguluhan sa mga kaigsoonan kung muduaw siya na anong panahon na. Siguro doon ay panahon nga ang gihulak. So nagbati mga kaigsoonan, ang matang Korinto nga si Pablo dili masaligan sa mga saad. Nga si Pablo wala may gugma kanila. Apa na yun si Apostol Pablo? Kung wala ko diha, inyong naon-naon na mas labaw si Ginoos nga inyong gugmaon o sa balita. Gusto unta ni Pablo nga ang tumanon ang iyang plano sa pagduaw tungod ug alang kang Ginoos. Mao nga ni si Apostol Pablo, si Ginoos di gyud mapakyas sa iyang mga saad. Ang iyang yes, ang iyang oo, oh, oh, ang iyang dili, dili. Ini ako ingon po di ana. Ako ingon po di ana. Pero nga naman ngawaan siya makaato dito, nagtukoy siya nga dunay iyang pagtanaw nga mas maayo nga dila siya muadto kaysa muadto dito. For unsa man ang katarungan, wala ta makibalo mga kaeksyonan. Sa wala duha-duha si Pablo, nahikugma sa mataga Korinto. Nahikugma. Wa na di walay biyan question ka na siya. Apa sa pikas nga bahin, nagunaw na si Pablo nga kung bibisita siya na anang panahon na, magkaguli ang mga kaeksyonan. At ang makita iksyon ni si Pablo, gikas Macedonia, from Ephesus matug Macedonia, dahil nibalik sa Ephesus, wa na mo dayon sa Korinto. O nagpadala siya ng sulat. Sulat nga pagbadlong mga kaigsoonan. Sulat nga pagbadlong. O ang sulat nga pagbadlong, ang uban may dawat, ang uban wala. Kaya medyo masakitan sila mga kaigsoonan. Nangitag pamagi si Pablo nga unta, magkakita sila ni Titus, Titus. Pero wala sila, nagkabaiwa sila mga kaigsoonan. Hinuno hataw-taod, nagkakita rin sila o si Titus naghatag kaniya sa detalyes panghitabo sa Korinto, mga kaigsoonan. Sa unang Korinto 5:1-5, nagayon si Pablo, disiplina ninyo ang mga kaigsoonan nga nagbuhat og mga paglapas sa estandarte sa atong Iglesia. Atong makaplagan sa mayaging leksyon kininaisgutan, kadtong stepmother o stepfather nga dunay sexual relasyon, stepson rather, stepson o stepmother may sexual na relasyon. Daghan leksyon. Grabe kadagang problema sa Korinto. Busa rin si Apostol Pablo, ang nakasala kinahanglan paga badlungon. Nagayon si Apostol Pablo, kining pagbadlong, pagdisiplina sa mga taong nakasala sa atong Iglesia, wala na to sila silikway. Apan makaamgo sila, makasabot sila, nang ilang gibuhat din mayo, ugo niya, matinaon ng huna-huna, makabalik sila sa pag-alagad. Ang pagdisiplina sa membro sa Iglesia nga nakasala, dilibot ipasabot ng atong gisalikway. Atong gibuhat tungod kay ato siyang gigugma. O ang disiplina ng membro sa Iglesia, higugmaon ang maungigsoon o sa nagakaigo nga takda nga panahon, pasaluon siya sa tibok nga Iglesia. Masakit man ang pagdisiplina sa membro sa Iglesia, apan kinahanglan ato gyuning pagabuhaton. Igsoon, unta magkakuha tag leksyon nini kay dogdaghan ang ako na ibaluan. Nga sa atong Iglesia, dili sila mo disiplina kay mahadlok ang mawadag membro.
Dili sila madisiplina kay mato pila gugma man. Mga kaigsoonan, gikinangan yun na mo implementar ta o disiplina. Labi na o nakay mo ng kaulawan ang gibuhat sa publiko. Busang uban mag-implementar sa pagdisiplina na apan walay gugma o walay pagpasaylo. Ang ilang disiplina, likaya nila. Sayop na mga kaigsoonan. Kira mga leader sa iglesia, kung naa sila'y pagdisiplinaon, ilang agakon sa gihapon, pasabtun nga kiniamong gibuhat tungod alang sa kadungganan sa iglesia. Wala kami magdisiplina kanimo tungod kay wa mi mahigugma kanimo. Nagdisiplina mi kanimo tungod kay nahigugma minimo nga di ka mahinayak sa pagpakasala. Busa mga kaigsoonan, gipahinumduman ni Pablo, nga ang pagdisiplina sa membro kinalan may gugma. Ang pagsilot nining membro dili kay ikaw gisalikway. Apan aron ikaw magkasabot na imong gibuhat dili mayo. Balik na siyang biyahe. Dito sa Truas mga kaigsoonan, dako ang kalapusan sa buhat ni Pablo. Nagulatulat siya ni Titus aron magkita sila. Kay maminaw siya kung unsang ipikto sa sulat na iyang ipadala. Panwagi sila magkakita dito sa Troas mga kaigsoonan. Si Pablo mga kaigsoonan dili magkapuyo og dugay sa mga dapit. Bisan pa man may paginhanglan kaniya. Tungod kay dunay dakong kabalaka gyud niya sa iglesia sa Korinto. Busa na gyud siya dito sa iyang sinulat sa mga taga Korinto. May tungod siya ang kasinatian experience sa Troas matod pa niya. Wala ako'y kalinaw tungod kay wala na ako ikahibalag si Titus dito sa Troas. Dahil mga kaigsoonan, mitabok si Pablo ngatos Macedonia o dito sila nagkita ni Titus. Sa katapusan, nagkakita ragit sila ni Titus dito sa Macedonia. O nangutanan siya unsay resulta sa sulat na akong ipadala. Nalipay siya tungod kay nakatabang ang iyang sulat. Daghan ang mga naghinulsol sa iyang sulat. Kaya dito sulat ninyo siya, dili ba yun ingon nga ako nagtiaw-tiaw ni akong buhat? I'm honest. Matinudanon ako sa pag-alagad alang kaninyo. Apanagpasidaan siya nga unta maglikay kamo sa mga mini nga mga leaders. Kang ilan ang kaugalingon mo gitanaw nila. Apan diha sa mga tinudanon nga mga leaders nga nagtudlo sa mga balita sa pagigugma kaninyo sa tibok nilang kasing-kasing. Sigson, matuta sinulat ni Ellen White. Mga tao kinsa na kaagi o mga kasakit, kinanglan nga sila magdala o paglaom nga ito sa mga tao na nausab sa mga kasakit. Buti pasabot ni Ellen White, kita nga nakaagi kasakit o kita naka-overcome, epektibo nga kita mutambag sa mga tao nga na po'y mga problema sa ilang kinabuhi kay da nagkagikan mata dito. Kay may kinabuhi sa mga tao nga muuswag ang ilang espiritual kung sila magkaagi sa mga kasakitan ng mga kasinatian. Kini nga mga tao dili mohunong sa pagsalig sa atong Ginoo sa panahon nga naa sila sa mga kalisdan. Katong nagkaagi bitaw, dahil nakalatas sa mga pagsulay, mga kalisdanan, ang mga kaigsoonan, di sila muundang sa pagsalig sa atong Diyos. Hugot ang ilang pagunit sa gugma ni Jesus. Kaya proteksyon sa Ginoo na kanila. Mauni ang ilhanan ng Diyos na gugma kanila o nag-amuma kanila. Si Pablo na sayod nga kinanglan ang nakalapas sa estandarte sa iglesia e disiplina. Apas Pablo wala mawad is pagpugong sa iyang kaugalingon. Iyang gisaysay ang katarungan sa iyang mga desisyon. Nagbuhat siya sa hilabihan nga sakripisyo. Aron ang iglesia magkasabot kaniya ingon na higala nga wala siya walay pagtagad alang kanila. Gibuhat ni Apostol Pablo ang iglesia nga masabtan niya nga siya nasakitan tungod sa kalapasan nga gibuhat sa mga kaigsoonan. So nagtabang si Pablo kanila na amumahon ang mga kaigsoonan na nangaluya. Ellen G. White,
HD Bible Commentary, Volume 6, page 1094. Karong eksyon mo ato natawag synopsis sa atong lesson. Ang sulat ni Apostol Pablo, mga kaigsunan, tubag sa mga kaigsunan na may question na si Pablo wala mahigugma sa iyang ministry. Iyan ang ipasabot. Ang iyang kabalaka sa mga taga-Korinto, iyag yung gihulagwa niya sa iyang mga sinulat. Mga kaigsunan, kinimoy atong makuha ng leksyon. Ang mga maayong mga leaders, paminaw mo, ang mga maayong mga leaders na ay gihapoy mga tao nga di makaangay kanimo. O kunya, bisag unsa nimo kamayo, ang imong integridad mayo na ay mga tao nga mo question sa imong integridad. Sama sa nitabo sa mga taga-Korinto. Gi-question ang integridad ni Apostol Pablo. Wala ay maayong nga leader, igsoon, matod pa nila, dili maayong nga leader si Pablo, kaya nausap-usap ang mga plano. Ilhana na bagyo ni, ngawa na magtagad si Pablo. Kung ikaw na higugma sa iglesia, dili buti pasabot ngayon mong pasagdahan mga kaigsunan bisag naglapas na sa estandarte. Mauni ang gusto na kapasantop ka ninyo. Kaya dagang di mo disiplina kay matur pa pastor, kung disiplina may gamay nila mabilin. Kaya ninyo magumpagdisiplina. Total punishment. Walay recovery. Hinumdumi igsoon na kung kita na igugma sa mga katawan sa Diyos sa iglesia, dili mo't ipasabot nga pasagdan na nato o nagbuhat silang kaulawan. No, di na maumang kaiso. Ipasantop ni Apostol Pablo sa unuan sa mga taga-Korinto nga kinala ng sala at ubangong yun. Pinagi sa gugma o pagpasaylo. Sa wala'y pagpili kung dungganon ba na, ultimo ba na, o kisa nga tao. Wala. Kaya netabos ko rin to, pag nakas power, nakas katungdana, nakay kwarta, nakay influensya, magpadaga na sila o disiplina. Mga kaigsunay sa Apostol Pablo, bisag kinsang nakasala at ubangong yun sa insakto nga pamagi. Ugun niya ang disiplina nga nagakaigo at ugyog impos. Mulakbit ko gamay kaya nagpost ko sa akong Facebook. I-copy-paste na ko ang 14 ka mga punto ngano nga membro sa iglesia madisiplina kung iyang ma-violate kining 14 na giskutan. May nagreaki nung gamay rapod. Pastor, dili ni tama, dili ni angay nga buhaton niya. Ang tuyo na ko di amaw, i-copy-paste na ko ang katarungan ngano nga kini madisiplina 1 to 14, kung mabuhat na nila, sila madisiplina. Balo mo gano? Kaya usapod nga problema na ito mo. Bisag wala sa church manual, ang nabuhat sa tao, atong silutan. Iksoon, kung siya nasulat sa church manual, tanahon. Kung ngayon yung gibuhat na kalapas ba? Ngayon yung binuhatan nga, wata makaangay, pero pag tanaw ito sa church manual, wala mangidili. Unya nga nung atong mangyong disiplina. Simple lang. May usa na to ka membro nga babae, nag-decide yun nga magminyo siya, o niya ang iyang nabana, dili atong kaubanan sa pagtuo. Siyempre, di man makasal sa ato. Karon kay ang simbahan sa lalaki, mukasal man, bisan kaubanan to sa iglesia ang babae. Dito gikasal sa simbahan sa iyang pamanhunan. Unya ang iyong mga barkada ni tabang pagdikorate. Paminaw mo ha? Ni tabang og dikorate. O katong tanan nga ni tabang sa nagdikorate, gidisiplina sa atong iglesia. Ang akong pangutana, sa 14 ka mga violation nga gisgutan sa church manual, wala magiging taon dito nag-ingon nga ang magdikorate sa simbahan nga dili ato para sa kasal. Madisiplina. Igsoon, ayaw mo pagdisiplina kung wala gidili. Kaya ngayon sa Pastor Pablo, diin walay kasuguan, walay paglapas. Di ba? So muna, mga kaigsoon. So alang sa uban, ang sulat ni Pastor Pablo sa pagdisiplina, bugat ra, sakit ra,
Apa dunay midawat? Okay na, insakto na. Pagbalita ni Apostol Pablo, mahitungod nga dunay kausaban sa Korinto, tungod sa sulat ni Apostol Pablo, hilabihan nga kalipay ni Apostol Pablo, akong balikon ng son, pagpasantop kaninyo, kamong mga leaders, bisag unsa ninyo kamaayo pagdumalas sa atong iglesia, tingali opisyalis kamo sa atong komunidad sa barangay, na ay mga tao nga di gyud ganahan kaninyo. Based on sa ganahan ninyo. Sawayon mo kutob sa mahimo. Mayo mo katuyan isyuhan kag di mo. Bisag nang malampuso nang imong plano na ay mga tao nga di malipay. Isyuhan kag gihapon. Karon na ako'y hatag kaninyo sa pagtapos. Ako ning gitaytulan The Parable of the Dog and Full Moon. Ang sabingay sa ero o ang takdol na bulan. Paminaw niya rumakuha ninyo ang lesson ani. May usa ka huwis. Dahil doon ay abugado nga grabe mang insulto. Hasta ang huwis, iyang insultuhon. Murag ipakita kayo sa abugado nga mas bright siya kaysa huwis. Apa ng huwis, isun, walang yun. Sagalan niya. Ang nag-agrabyar ang clerk of court. Ang clerk of court mo ini agrabyar. Ug mayadto siya sa opisina sa judge, ingon na judge. Kada ba nga abogado dugay kong paniid? May ganin ay mutindog hasta ikaw atakihon ka. Sakit yan silutihan. Nga nun di man na nimo ipakontempt? Ha? Pwede man na nimo ipakontempt imong sintensyan o pila kasimana, pila kaadlaw mapriso? Kaya ka nang iyang pagpanamastamas, dapat makontempt man na siya. Paminaw, ang seto bag si judge? Paminaw, ha? Ego na judge, sa balay na ako iro. Palanggan ako ng iro. Pero na'y batasan ng akong iro nga kada full moon, iag yung usigon ang iro. Hangto na magkabuntag. Huwag di matabunan o panganod ang mong full moon, di ginamundang. Sige yung tahol. Sige usigon niya ang bulan. Then hunong nga judge. Ingon ang clerk of court judge. Akong pangutanan ni mong anong dili i-contempt kanang maong abogado nga arang yun ka isultador. Nganong imong kuistora ni mong iro nga muusig og full moon? Ingon niya, wadi na imo ng sabti sa judge, wala. Pabinawa, masayin ko sa judge. Sa diha nga ang akong iro, giusig ang bulan, mangutanan ko ni mo, napalong ba ang kahayag sa bulan? Ingon ang clerk of court, wala. Sa diha nga akong iro, siging usig sa full moon, mangutanan ko niyo, natagak ba ang bulan? Siya wala. Ingon niya, ingon na. Bisag unsaong kanimog atake, kung nakas sa husto, nakas katarungan, ang imong pagkatao dili mamansahan. Usigon ka sa ero, di matagak ang imong integridad. Sawayon ka sa tao, para mas tamasang kagsulti ang imong integridad o dili mamansahan. Igsoon, kamong mga leaders sama ni Pablo. Awayon man, pasipada o sulti, pakaulawan o guban pa, apan si Pablo gitubag pinagi sa gugma. Kita nga mga leaders, igsoon, unta may sama kitag bulan na ang kahayag dili mapalong bisang pagpila kairo ang muusig sa bulan. Ang Diyos, magpalayin ka na to. Sa atong pagka-leaders, di ta ma-discourage. Na'y mo saway ka na to. Na'y mo atake ka na to. Na'y magdaot ka na to. Apar kung dili tinod ang ilang gibuhat, di na to angay natubayan sila. Sunod, gusto na ko pasanto na kung adunay nakalapas ng member sa atong iglesia, ang atong pagdisiplina is love-driven discipline. Gugma mo ay nagagat, nagpaluyo. Ang pagdisiplina, dili pagsalikway, ang pagdisiplina ang pagpasabot na inyong buhat, hunungon na niya. Ang Diyos mo, palayin ka na ito, magampot. Gamanan nga Diyos nga nagka sa mga langit. Tabangan mo ang tanang mga opisyalis sa iglesia. Nauntang istandarte
magpabilin nga estandarte nga kunay makalapas sa bugat nga paglapas.

Kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio, nagahatag kanimog paglaom, nining masamog og walay kasiguruhan nga kalibutan.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1 nagaingon, mga hinigugma nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kitay manlalaban si Jesucristo ang matarong. Kini nga versikulo higala daw lisod kaayo tungod kay Samara sa nagsulti ka sa isda nga ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gyud na kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala gyud kay kita naa ni ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: FM. It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 103.7 FM. You are the best listeners we could have ever asked for. 103.7 FM.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1 nagaingon, mga hinigugma nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kita'y manlalaban si Jesucristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget Him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1 nagaingon, mga hinigugma nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kita'y manlalaban.
1: Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.